Oka kiri kiri Kam no sabra potok Apang kamalagar Menguheng mung aso Amin tolawan Ang rustru singonapta Patyoyon anopruo Putleng, putleng, blislanat, muntuh didikkan, wulantar. Selama sudah di ruang turunatun, murpi metu ketis tetes, murpul tekaning patura, mati diwi tampilan.